0: Okay, I have to read or share to you what have a divine shared with me about Mother's Day. Happy Mother's Day to every mom, grandma, stepmom, and every woman who loves like a mother. Thank you. Your love shapes lives. Your prayers move mountains. Your presence is a blessing, and that lasts forever. Today we celebrate you. We see you. We honor you. We thank God for you. Yes, that is Mother's Day today, and this Des will read about Mother's Day sa Tagalog po.
1: Okay. Araw ng mga... Wait.
2: Araw ng mga ina. Ang araw ng mga inay naririto na. Salamat sa Diyos at ating pinagpala. Ito'y pagkakataon upang pasalamatan ang dakilang turing ng ating mga nanay. Sa puso ko'y laging nagpapasalamat sa pag-aalaga at pagmamahal na di matutumbasan mula sa pagsilang hanggang sa aking paglaki. Ikaw ang aking gabay, lakas at sandigan. Ang iyong mga payo, aking pinakikinggan. Ang iyong mga pangarap, aking pinanghihinaan. Ang iyong mga dasal, aking pinagpapala. Ang iyong mga ngiti, aking pinagpangarap pa. Sa bawat sakripisyo, sa bawat pagsusuko, sa bawat pagtitiis at bawat pagsisikap mo, ikaw ang inspirasyon ng aming pamilya. Ang tunay na haligi na walang katulad sa buhay namin. Kaya't sa araw na ito, ang Mother's Day natin, ito'y handog ko upang mapadama sa bawat ina. Yun lang po, at ikaw ang pinakamamahal ko, nanay. Salamat!
0: Kayo po ay nakikinig sa Tinig Pinay radio program. Handog sa inyo ng Philippine Chefrauen Group IV. Sa una ay mga estudyante o mga young ones sa first Thursday, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Kami po ay naman ay sa second Sunday of the month from 5 o'clock to 7 o'clock in the afternoon every month, second Sunday. Ito po ay you can also hear through visa Friar Center Combinat. Yes, the address Valentine 34A, Hamburg. The telephone of our studio is 43424. Or live stream, you can better hear it. It's a live stream FSK / or minus haha.org. Yes.
2: One. Okay.
0: That's it.
2: Yung mga pinatugtog ho pala nating kanina na pinamagatang babae na inang laya, ang Iingatan Ka ni Carol Banawa at ang Hawak Kamay yang Constantino. Salamat Musika ni Nanette Inventor. At yung pamagat na Bakit Pa ni Jessa Zaragoza. At ating mga susunod pang awitin na ipi-play, ano ba yung na sa ugoy ng duyan ni Oji Alcacid. Okay.

0: Okay na ba?
1: Meron lang kaming konting internet.
0: Wala pa?
1: Good, yes.

0: Ayan ang awit kay Inay from Carol Banawa. And you're still listening to Tinig Pinay on radio. Handog sa inyo ng Philippine Frauen Gruppe ng Hamburg. Bago nun narinig din niyo yung Quezon Pagita, Bunggahan, and sana nakisayo kayo gaya namin dito, sayawan lang kami dito sa studio. Saya namin ngayon eh, ang dami kasi namin. Eh tapos after the
1: thank you Ate Nid sa pagpunta pa rin.
0: O yung
1: kahit busy siya.
0: Tapos meron tayong ikaw lang ang mamahalin from KC Tandingan, and then gisingin ang puso Lizelle Garcia. O si Des naman meron siya mga i-announce ngayon.
1: Announcement ang ating mga kababaihan grupo natin. Don't forget sa May 22 ang ating next meeting, at sa mga nag-birthday nitong April si Edith pa, no? Si Edith at saka si Manay Divine at si Ingrid kahapon. Belated happy birthday ulit sa inyo. Alice good. Good. Yun lang. At saka thank you nga pala yung inatin na nating last party
0: ng 25th anniversary ng mga kababaihan ng Rizal. Yes.
1: Thanks at napaka saya. Nag-enjoy kami talaga sa super sayaw.
0: Oo nga.
1: At nakakatuwa na meet namin ulit yung mga matagal na nating hindi nakikita.
0: Mga dating kaibigan, kaibigan pa rin, mga kababaihan din ng North Germany. Okay. So, meron pa tayong 20 minutes. We'll play some more songs. Isunod natin yung kay syempre Sharon Cuneta. And bago nun, miss na miss kita, Father and Sons. Okay.

0: laging narun ka. Sana lagi kayo nandyan, ano, pagka na meron kaming radio sendong. Tapos na naman tayo ngayon, ano, for tonight. Two hours, ang bilis.
1: Oh, nakaraos. Sa mga magagandang na-prepare mong awitin. Thank you.
0: Sana you enjoyed.
1: Siyempre naman, and thank you sa ating mga bisita, lalo na yung mga boys sa labas. ang aking anak, si thank you very much na naki-join ka today. And Manay Nits na before is akala namin hindi siya makaka-attend. At least andiyan pa rin siya. Thank you for
2: naman,
1: your time.
2: Baka hindi na nyo ako makalimutan ninyo ako.
1: Hindi naman, Jesus Mario. Sir. Okay, you're listening to Tinig Pinay Radio Program. Andog po sa inyo ng Filipinische Frauen Group at sa susunod po nating pakikinig sa June na po, second Sunday po ulit. Ito po si Des Wagner, nagpapaalam. Magandang gabi sa inyong lahat at salamat.
0: Ito rin si Marisa Brown and good night.
1: Yan na naman.